ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta ran lo si omo odo asiko yi ni awale fi fe han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiri bo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo kini won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin yi ka toju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati ile ise radio 103.5 fm.

0: pese won wo ohun si ma jade si won lona ti won lero. That is why lo fi ri pe elomi ma ni ohun so re ohun ri iyanu mama ka gbogbo testimony ni fake wo ya yen na o lo fi ore ma je bu ti mo ma pe lori radio 550 o lo de ohun de fi 5005 fi support radio program pe ko gbudo dawo duro e wo bi olodun se ran bo se si we ran ti kan ore to ti gbagbi e ti o te lero po le se ohun laanu mo o de message e fun re o de fun ni 11 million pe lo san lara gbese to wa lorun e
1: eni kan na ma gbo mi ki le oni to su bo ba je oluwa lo pe mi to ba je oluwa lo pe mi lo to iwo na ma gba pi ayo wa ri iyanu eyin wo le gbagbo pe lai ri mi won na won ase ori afefe le kaye ti e na ni bi to wa iwo na le fun mi le ri ki le oni to su angeli to be ya yen wo o le be wo na wo to ba gbagbo ya dide duro yore ma je mu e jade ana ti mo gbadua loruwa ni omo mi fi ma je mu ipe re fi ibinu fi gbadua mo fe fun awon eyan 700 ni eri leni be ni afi to ba tele o ti mo ba ni ko se lori afefe ile kan loku bo to ba ti tele bibeli ni bi wo ba fe to si gbona dadan ni ko jere le na eni ba gbagbo nu woli dadan ni ko jere woli eni ba fo mi je furugbe dadan ni ko fa yoka to ba gbagbo pe wo na le ni eri kile oni to su mo de le play testimony re lori radio mi lona o ja dide duro yore ma je mu e jade gbogbo mo to ba ti are jade ni ko do re yi fun da fun oko re da fun aya re ore le ti ara won wole sodu e ore 550 naira lori omo kankan ma je ki owo yen re loju se transfer lo fe se bayi abi cash lo wa lowo e o je dide duro bi ese otun re lori iyo yen bi ese osi re lori iyo yen ko to dago mejila bi pe ba nbe lori mi wa ri iyanu awon olore to ma fun e lowo ti wa de tun ma be lowo e pe se owo ta won fun e to e ko to dago mejila o ya ko gbori wole gbese to je yen o di sisan gbese owo ile re gbese owo school omo gbese shop gbese lapo to wa lorun re ko to dago mejila o di sisan bi pe ba nbe lori mi o ya gba eri re bayano bayano bayano bayano bayano ami buruku to wa lara re ti kin je ki aso tele wuli se mu lara ko jade lojiji emi yo gboju mi sori oke woni nibo ni ranlowo mi ati wa ranlowo mi yo ti odo olorun wa eni to daun ati aye olorunlowo kan to nilo ko to dago mejila ko gbori wole wa gba mireku alert ben yo ri gbogbo mi to ba ti fese re tele ni o poju rere atanu olorun pade oja re wa ta leni oja to tari wa ta leni ben yo ri

0208 702 701 or 515 naira lori omo kankan bi yan to ko se ma je ke wo yen se mo da de mi bayi isoji agbaye to bo ni next month September 4 ni Sangwater awon yan ma de lati ilu Oyinbo awon yan ma de lati Ekiti Ibadan Akure awon yan ma de lati Ikorodu Badagry gbogbo bi ti mo leka si lawon yan tin bo enikan de baba ni bo lo ti ma waye ni bi kibi to ba tin bo wo moto to lo Sunday Bridge Sangwater to ba ti Sunday Bridge Sangwater bere school 3 ni Joju bus stop ibe la fe lo ni September 4 next month e ma mura de mi iwo le nikan gbianjo ko da ore ma jemu e ore 550 naira lori omo kankan to ba ti da ko pe mi o da

0: lati fi to gugu eyin ololufe wa leti wipe anfani ti yi lati se igbolo oja yin ile ise yin ayeye isile tabi isiku gba lori eto atukale iwe iroyin ile wa lede yoruba e ti gbo bako na ni anfani wa lati se onigbowo ile yin oja yin tabi ile ijosin yin ni iseju meedogun tabi oseju lati ago mejo ale titi di igba ti a o fi ada to wa ro lago mejila lati ojo monday ojo aje titi di ojo sunday fun ekunrere alaye e kan si eka ipolowo oja wa e pe won ti ori ero 08028296023 tabi bisola sori ero 08023944412 a o ma reti yin o
1: ni ojo keji dilogun ninu oso odun 2026 na ni akumo re je ti gbo lese radio 1103.5 FM adetohun oluwole loruko mi eka arosa eka aro gbogbo le o nu wero yin the punch wero yin the name wero yin daily sun this vanguard wero yin nigerian tribune na ogbeyin ti gbogbo won ti tari ara won siwaju wa mi laaro tuni adetohun oluwole mi leko si to ba je pe mo ti da nje ti die bayi na loke die nlomode nda a ma dagba a si ma bo kuro ninu gbogbo to ba dabi igba to koju si wa to nfun ma pinpin ninu wero yin nigerian tribune to jade ni lowo sale oro onje jije ni tori pe water is life food is life be ba jeun ko le nje ti gbo ti won je oluko le eko bi igba nile eko fafiti kan ni won ti so wi pe ise ma lo ko iwe pe awon otun sise mo ki lo tu daru eleyi sile nje ti gbo ani lodo ti wa nbi bo se je wi pe ile egbe aronorin ojooro ile otuturo kile tutu karugbo tami similara sibe ni awon ile olowo nla kan lolu ile wa ilu abuja won ni mi okunu e ni biba nje orile ede united kingdom uk won ni ro pe ha gbanjo era bo etabo gba o edibo egbowo won ni ki joba papo orilede Nigeria ki won so won daada o saju eto dibo 2027 ti gbogbo wa nwo lona latare ohun to soja ni collection EFCC won ni won ti nse iwadi o mu iti ituoju e sita.

Da tan eh won se iwadi lori oro ajebanu kan ti won ni o waye eh nako ofurufu ti ipinle Kano awon esobode custom won tun ste siwaju ninu so won ni awon nkan to je ohun ija oloro awon ibo tako na ni won tun gba lowo awon to je wipe iwa baje ka ma taun ti joba o lowo si na ni won laayo labala toro lera ninu owe royin dan tribune lowo sale eyin okunrin lokan lato ni won ni to bada bi igba ti omi to da to mi pologbo ti a fi nsowo omo ta bi se bi fertilize ile to wa gbin gbadọ si won ni bo bada bi igba tagbara e o to nkan kan mo awon okunrin ma tobi be ban tobi atobi ju e ma wora yin daada o awon ni won so be ninu owe royin Nigerian Chief Daddy Laro to me. Ajo NDLEA. Ta gbagbe pe oga Buba Maruwa na lo je alaga won ka. Won ni ogun oloro ti won ti gba. Ogun oloro ti won ti lawon obomi paapa ni pinle ko ti anbi e ma ba sabo le je dakun adabo. E bara ohun ki soro oselu nla nson bi o. Won ni ti won ti gba lowo kere rara. Inu owe royin Nigerian Tribune na la won gba won ni awon sisi baje won so be pe awon ti baje Nigerian Tribune nje ti gbo owe royin the punch to jade laaro toni wa ka fire over 2026 result ilo de sele inobo eyin o se wa dana sabe aga ko ni eyin o joko le lori awon ajo wa eke won ni awon tin fi aso nuwo pelebe bayi won tin fi nuwaju ori eyin orun latari ikonomo eleyi ibiroyin ba wora e ma gbo laaro tuni ex soldier says to protest at defense ministry awon ti won ti jobo ogun tele orile de Nigeria kiti eni ta ma so won se ja ise bayi soja la ma so amo no we royin the punch to jade aro toni enikan oni molejo mo onilu jomo lo won ni awon ti won je omogun tele ri won so lati se eyin ifewonu si ile nla to je ti ajo eto abo omogun orile ede Nigeria nje ti amosu won ni won tun pada wa weyin wo leyin ti bi ti won yo kale ile nla sare le ti won ti yo gba isejoba gomina ibikunle amosu nikan ti won poruko be ni Buhari estate amosu o tu kini oda biro yin ba wora e ma gbo laaro nje ti gbo kini wa oda biro yin ba wora e ma gbo laaro otuni o nje ti gbo ninu we royin the punch to jade laaro otuni na ni won so wi pe awon eyan kan ninu ile aladagbe oniru estate osu meji seyin lawon kan ti wa ni iwararo won wa stranded Olorun ko saanu wa ki lo sele won ori le wa ni abona ati jade ni osi ki lo fa stranded ki lo le fa stranded e ma gbo biro yin ba wora laaro toni o ani ni pinle osun osun local government lawon local government crisis olopa won ni olopa fi ara gbota o olopa fi ara gbota awon ti won je alaga kan won so wi pe awon kan o ni wole ninu awon akowe e je royin wora ke ma gbo laaro otuni ipinle mokanle logun 31 state spend 252 billion lori oro eto abo laarin osu mefa owo aje o owo tabua na ni won ni awon ipinle mokanle logbon kan ni won ti na lori ati je keto abo ko fese rinle lawon opinle won iwe royin Vanguard to jade laaro toni se mo xenophobia eyi to waye lorilede South Africa ijoba apapo orilede Nigeria ni ko ti to sibe o lola ode yi 73 omo orilede Nigeria won tun pada wa sori

0: to di siso ironi koko jeyo sini lokan ede la si fi n de ero ide aba tawon yoruba ma gbe ede laruge awon orile ede to ba n pon ede won le a ma tayo jaburata nitori pe eni ba n se ede lede a ma rere lero eni ba n rere lero a ma sese onise eni ba si n sese onise nko iwa oniwa lorufe onitohun yo ma hu eni ba wa hu wa oniwa wa yi o yo jewo bere si ni se ede re loni so sawon omo re ara ore ibaton ojulumo atawon alabagbe re ma fowo osi yuwe le baba re iwo ti le ti so tele kare lai tesiwaju ede re ohun ni danimo re itaniji iwaye lati radio 103.5 fm to kale ka si ilu Ikoyi ni ipinle Eko.
1: Agbeyewo ni aro toni e ti gbo oro to lo nisin afa soro labala agbeyewo laaro toni charity mbata ohun ni olootu fun agbeyewo taaro toni charity mbata ohun lo olootu ihun ta si fe yewo laaro toni ohun na ni edewa asawa edewa ni siso lenu ede my language my identity ede ti won pe ni mother tongue me mo pe enu iya lomo ti kokko ma ngbo nkan ngba to mo ba mu yan ye awoju e baba e ti de o ya ki dadi e o ti mo pe baba ohun ri so gbo ni o ti mo pe won gbo nkan o ya wa gba o ya ye ke mo ko mi ma binu mo nbo je n sare for feeding bottle e mother tongue okunrin so mother tongue obirin so mother tongue omo kekere mother tongue ki lati wa be se ti oni kuro lawujo wa to bi je wi pe eyin ko ni se be ma jo ajoreyin bi lantern ti o lepo kerosene mo ninu ede wa lodo wa nbi ede wa nigba ta ba kuro ni to si awon eyan wa lati ri wipe ede wa odiun alopati se yoruba lomode to ba so apo to omo omo to so ilenu won ni apo ya nirufe omo be losoko ede temi ti mo nso lenu to da to dun moran yin to dun gbo lowo eti leyin wa so wipe it is a vernacular haven't I warned you not to be speaking for that oda hello Mr. Graduation abi oda Mr. Graduation Mr. PhD ele ede lede te wa so di babara bi ko fe yato si gbeyan gbesin elesin leri koja ti baba e ohun na ni ka so wi pe ede todo ti wa eye ti ede ti wa bawo ni o se ni kuro lawujo tawon omo wa awon omo omo wa ti won fi mo so ti o fi danto lenu won awon ti won moju leja loro eto eko awon a fellow of the academy and a professor of African philosophy professor Oladele Balogun eri gbogbo oye ti won je eroruko to wa wa nbe Oladele ile eni ede eni Balogun wa je lubo mi ile Yoruba ni won soro ojogbon balogun ti won kawe gboye to se wipe omo eni ijogun iwe teyan baka amo oye ile baba eni omo eni a ma so pe oye ile wa niyi ani bo lati se to je pe ede enu wa yi koni di meri a pe omo yoruba ni bi ogun ogoji odun to nbo won si le so yoruba.

0: Awon ya wa ni loke awon party lori se mo popo ko da fun won awon ti awa ni ta wa lati loke te ba ti di gba ni arai gugu awon me lati lati ilu to ti le ko so fun ko yo ba so so ko je ba fe ton awon to lo loke to lo si ko pe to pe ko mo ta ya yen fun ko yo ba ra te ba ni ko palace english je ko fun so
1: ki
0: language ni o je compulsory subject
1: ki yoruba language je compulsory subject
0: be ni gbogbo won ko mo ko to da yoruba ni ko le boya gbogbo ki language je ko boya ko ibo ni ko je ko ba ke ibo lo ba ko mo ko pot ni o podo nu ikan so ba ti mu ko mo lo tani bia
1: okay
0: compulsory subject ki language ni o je compulsory subject
1: ki yoruba language je compulsory subject
0: be ni won ko mo ko to da yoruba ni ko le boya gbogbo ki language je ko boya ko ibo ni ko je ko ba ke ibo lo ba ko mo ko pot ni o podo nu language ikan so ba ti mu ko mo lo tani bia
1: okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Come to babe this English funny in that British in Yoruba.
1: That
0: is the effective continuity in Yoruba. Let me hear or let me know that you do that. Oh yeah. What is so? Go back to English again. Situated properly. What why you will wear the two days? Why kudos? I won't be me on the time for Bubu here.
1: Iya baba oro re o laaro toni awon ti ni won ma se de wa mo elo kini won fi ba yin soro asiri loju enikan njo mi e ka ro olodun lo n ba wa ati oruko yin bi te tin pe wa
0: oruko mi ni ta tawo lati laaro
1: lati laaro ogun kan ma mu je muta
0: eni o ide yoruba ke se nkan to ye ko pare agbodo gbe laaro ti agbodo fi ko awon omo wa

0: pe eh ma nte mo lopolopo gba pe owo yoruba eh o mo da pupo ba je qurani lo ba tele iwe mimo alquran tabi iwe mimo bibeli tabo we yoruba wa like wa ri ile aye se wa rorun wo orun re toro nkan meji na ni be lorun awe ide be ri adinti lo ni
1: isin ko ya ko ya ko ya
0: wa ri orun re wo tori ko si bi to we yoruba ti ni ko ra gba fin o ko si bi to ti ni ko rin rin ko rin di oru o si bi to we yoruba ti ni ko nana kuna o si bi to yoruba ti ni ko so ra re daja
1: o ba tun ni ko tun ni itiju
0: itiju
1: won ni ko mu atete kuro ko lo nje o le jeun
0: be ni
1: ara won
0: ah o de yi
1: o to o tele so
0: ro mi do lo baba ka lulu o ni se o me ni se go olomo mi gba lo re de re de eh ya mi baba mi egbon ataburo ta wa nile e ma je ko jo bi ija loju yin tabi bi arifin e ri eyan to fe wo ori eto ipo idini ta fi ngba eyan kan le meji ko wa le meje fa yin le fe lomi be ni e ma wa tori pe boya toki oni
1: ile
0: ma ni toki e bu kin ki ta fe fun idini ta fi gbe eto ikale
1: ko le sise
0: ko ki gbogbo eyin baba iya te wa nle to mo wa de lati suku to mo we mewa wa daddy ati mommy e wa gba yan kan be bo eyin e wo bo nu se ri lara omo e to ba pada sodo ti se ni suku njo keji
1: oku ti e ka to
0: ile flat la de nge se lo bere lowo okoro to nbe nle keji ni abausa idi ta fi gbe eto ikale re tori ke le mo je ke omo to wa loki okun wa mo ja sa yin parun eyin na mo pe awon akan lo number wa number akoko mo di na de tono automobile services no ni ka fe ni to ba gba owo number 1 ni 3000 naira egberun meta to ji owo nla la yi owo eyo to do si ba le lorun owo number 5 alaja yoyin oye te wa ni ipaja market ya ni professor oni ka fe ni na ni ankara opa me fa en to ba gbo owo number 5 owo number 10 en to ba gba I can take that. Tell me what, yeah, look at that. Look at that, Benny. I'm caught up, man. Oh, wait, number 15. MM Ventures. Tell me what, you move. Look at that, Benny. Cross back. Back, tell me.
1: I'm a logo. I'm a swag.
0: Oh, wait, you could tell me what, ba. Egba. Cardi. Egba.
1: Ojo opo wa de ti wa nsisile siro oni poko ba je na ile
0: ile
2: hello
1: e ba wa pa ero radio
2: hello
1: an gbo yi o e ka ro e kuro ni di idi ero radio yin o e dakun
2: mo ti ku on be mo ti ku on be
1: ha o ya an gbo yin bayi
2: to fi da card ni o
1: eni
2: awon yan maro kele se re ujo wa ni jo na ah ta ti lati mera
0: number caro.
2: Number
0: Ileimo. Ileimo. Baro ni wale to ni ko yi osimi ogun lo koni ke ja ojiji omo tutu lodo ko sin to ka won be be ni aja ojiji saye ti elu mi o
1: lo to laro ni wale o
0: ebori le ne tun bara won
1: are laye baba mi aro ni
0: hello
1: bara jigi deru o
0: ogun hello
2: hello
0: hello
2: e ka wo so
0: e ko ojumo
2: Mr. Latif,
0: what's your question? I like my Latif, Latif, Peju. Oh, yeah?
2: Yeah. Iberica, Dogun.
0: Iberica, Dogun. But what about Sina?
2: What about Sina?
0: What about Sina?
2: What about
0: Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about Sina? What about S wa gba cross bag ti mm venture Tony ka fun yin o se fi ranse latori phone e wa si bond fm
1: e wa si na gbade
0: e wa di jobeje
1: e wa number 1a
2: awon ya ma roke o
0: ase baba
1: number 1a adekunle fajuye
0: nikeja ife la wa atati nda bi edu ta ro bi owe
1: eyin lo e gbianju o e gbianju 0704700 3341
0: hello
2: e ka ro
0: e koju mo
2: Eko
0: ojumo sa,
2: eko
0: eto. Ita Rimo loko latagege. Alagba Rimo latagege. Oye mu number.
2: E fun mi ni number ikejila.
0: Number kejila.
2: Ben.
0: Ka do bale ka pagun omo.
2: Ka do bale.
0: Ka pagun omo.
2: E ba mi pari e.
0: Olore ti se fun ni.
2: Olore
0: ti se funi to ba se waju oba balele omo nu abile omo yoruba lele ka do balele mo ba buru ni waju oba mo duro mo ko ba mo bere mo ko ba mo do balele mo ko ba mo yi kai se mbaye mo fori balele la fi mo yi gidi waju oba
1: ade ape lori bata ape lese yin oba wa
0: hello hello
1: hello
0: hello
1: hello
2: Hello.
0: Hello.
2: Eka re sa.
0: Akojumo.
2: Oni de te akudayo lati musi.
0: Akudayo lati musi.
2: Yes sir.
0: Oye mu number ori eto ese ore lewa ni radio wa.
2: Number 7.
0: 78.
2: Yes sir.
0: Fi gogo sile fun wa dawe.
2: Fi gogo sile pa dawe.
0: Beni.
2: I said,
0: Oya, emu number.
2: Number ketala.
0: 13 etala. Orisa unika. Orisa kunika.
2: Onta unika.
0: Orisa, Orisa. Gods. Orisa unika. Kunika nu.
2: Ela no pare.
0: Ara ali eni ni ru ni kaakiri won lo lo di sogu en ti lagba ti sori nzo ni nfun eri nti je nti o lo di ogun nzo ni nfun eri orisa unika ko mo pe nikan o ara ali eni ni ru ni kaakiri kaakiri
1: hello
2: hello
1: e
2: ko
1: se dawo ama lo ti
2: agbeni maruf la kara ko ko
1: e ka ro agbeni maruf
2: ara tawo e ko ni bere kejo
0: ibere kejo
2: beni
0: Egbo weyin o. Atemaku.
2: Afomaku.
0: Atemaku.
2: Atemaku.
0: Ada ni wari sa. Kusi ninu ifa. Kusi lo balawo na se le gbona to yo ku. Yo ku atemaku sinu ifa o mo bara o mo fi. Ti je ki babalawo bodi. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Eka
0: ro,
2: this is
1: Cole
0: lati musin o. Le poru ko lati musin.
2: Beni sir.
0: Egbo number 6.
2: Beni.
0: Egbo o yin o. Ojo to pa lapa. Ojo to pa lapa. Iyawa Cole lati musin.
2: Beni sir, en to wa labe ile ko ma ta fura o.
0: Kori be. Ojo to palapa lo so damugu fewure obirin to ndale mo su lo so ra re damugun enikeni mo ni taxi tin wa lo ni keke o mo wa opo en o mo ran mo wa be ni role lo ba dogojo o ti mo gbogbe hanu mo to lo ju de ri baba mo pe pe
1: pe o en lo lo
2: palapa
1: e ka ro Hello.
2: Hello.
0: Hello. Mr.
2: People,
0: why did I say
2: Pajayo?
0: Oh, yeah, Munaba. Very care. You baba.
2: Adam, so.
0: Be alone, Bassin in baba.
2: Hello.
0: Benny, over to Darawa.
1: Ah, Darawa, Darawa.
0: Hello.
2: Hello, Captain.
0: I want you.

0: bolo boya ko ni gbe olo
1: amen
0: ogun li oko yen to dabi eni wi pe fe bori aye re iro ni wa bori e
1: amen
0: o ba arabe arakunrin kan soro ni jeta o ti ka gbogbo owe tan o ka won endi o se kendi sugbon ko tun wa ri ise gidi dipo ko wa ri ise o wa ise laborer gbogbo owe to gba o si make gbogbo paper ko si phone ko si kankan lowo re o wa wa ninu ifoju won ani ki lo de ni baba ogun le mi niyan e gbogun ba le ti o de fura o gbogun ba le ti o de fura gbogun ba le ti o de fura o gbogun ba le ti o de fura ogun ile loran to de lowo ota ile lo fun to de laye gbogun ba le ti o de fura ota ile gbe arakunrin yi de gbogbo bi te wa se si ko sise gbogbo se te ba wa ri ise ise agbara ise lebura oni eni ko ma ri kakire po loro ti wo na ri mama fokan re bale emi mo po ma re pari iwe sugbon sibe ko si nkankan iwo na fokan bale won ni osise nigeria won ma ri ise awon eyan ma ri ise gidigidi ona ma nla fun opolopo taleni to dina mo taleni to dina ma aye re ta lo dina mo oko re bi emi ba se woli olorun ona re la lona
1: amen
0: woni ona re la lona
1: amen
0: iya yi to je oluwa gban ya minu iya yi to je oluwa gban ya minu won o da mi mo ya won o da ya mo mi iya yi to je oluwa gban ya minu jesu kuku so fun I say it's a fool who should be that bomb to tell me.
2: Yes, it's a fair matter, it's a rabbi.
0: Yes, it's a fair matter, at the one rabbi. At the
2: last room.
0: At the last room. Oh, ten and one did. Set you about Ferenya. Kenny, better to walk to your cube, praise the Lord. Set you about Ferenya, you need better to tell the year. Oh, ten and one. Oh, ten and one did. Oh, ten and one, Tara. To go out big this second. Yes.
2: Nitorina.
0: Nigba to gbo pe ara re ko da.
2: Ijo meji si ni bi kan na ti o gbe wa.
0: E gboro koro. Nitori ko gbo pe ara re ko da. Idi ni to fi wa gbe odidi ojo meji miran si. O feran mata. O feran meri. O wa re egbon re to je ore re. O wa gbo para re o da. Nitori o wa gbe ojo meji sita lo so pọ lọrun a ma late ogun re o le gbe olo mo ni dani loju pa awon kan gbo mi lowo to ti su ah ah enikan ni o ti su mi o oluwa mi dide o ti su mi o oluwa mi dide gbogbo ogbon ti mo da ko gbe mi de bi kankan gbogbo eyan ti mo mo o seni to ran mi lowo o ti su mi o oluwa mi dide so ti su ona olorun mi o dide nitori oro re
1: amen
0: olagbara o dide nitori oro re
1: amen
0: ah ah ah olorun be laye bo ngba ma
2: ijele
0: aye yi leye yi
2: yo wi fun awon eyin re pe
0: o wa so fun awon eyin pe
2: eje ki a tun pada lo si Judea
0: ah Judea ni ewa oni eja to pada lo si Judea. Yes.
2: Awon me yin re si wi fun
0: pe.
2: Rabbi. Ni ga Olorun ni awon ju wa ona ti so ni okuta.
0: Wa pe so lokuta. Ona idimojo. Ona ole dimo.
1: Amen.
0: Ki leleyi tun mo si ibi ewu wa to gun wa. Bi Jesu ba ti wa pelu e ko saburu. Mo le fi gbogbo ya so fun o pe loruko Jesu ti emi nsin to ngbo mi lowo e. Nipa agbara Jesu ti emi nsin to ngbo mi lowo e. Mo n so pelu agbara orun wipe lati akoko ile ogun boko haram ni je ti e
1: amen
0: awon kidnapper oni kidnap e o
1: amen
0: ajinibe oni ji olomo lo
1: amen
0: o ni ji won na lo
1: amen
0: aye re o gba ogun atun
1: amen
0: ah ibi to lewu yen gan ni Jesu tun lo n pada lo o baba se bi laipe yi nle gbo pe won fe so yin lokuta pa ki lo tun de den dun lo be yes
2: iwa si tun pada lo sibe
0: o tun pada lo sibe
2: yesu de pe
0: o wa so fun pe
2: akati meji la kan ni be ni oso kan
0: be ni
2: ye ni ke ni ba ri ni oso.

0: oni mi ni ye emi na ni ona o so fun pe mo n gba
1: eni keni ti o ba gba mi gbo
0: eni o ba gba mi gbo
1: eni keni ti o be laye
0: e
1: ti gba mi gbo yo ku lai lai
0: ku lai lai
1: iwa gba yi gbo
0: gba yi gbo iwa to gbo mi lowo jesu n be laye gba gbo faye re fun ko hun awa ko ni hun won na
2: amen
0: o kaba ma iwo na o ni kaba ma
2: amen
0: yes
1: o wi fun pe
0: be ni oluwa
1: emi gbagbo pe
0: emi gbagbo pe
1: iwo ni christi na
0: iwo ni christi na se iwo na le so be lo ni christi ni christi se gbagbo ninu ipanju ati soro ri ona re o la
2: amen
0: yes
1: omo olorun eni ti bo wa aye
0: that's all yes
1: nigba ti o si wi eyi tan
0: o wi eyi tan
1: o lo
0: o lo
1: o si pe mata arabirin re
0: o pe mata arabirin re seyin
1: wi pe olukoni de
0: eh baba de o yes
1: o si npe o
0: o npe o
1: nigba ti o gbo
0: o ngba to gbo
1: o dide logan
0: o to dide logan
1: o si wa sodo re
0: o wa sodo re
1: yesu ko se ati iwo ilu
0: yesu o ti wo lu ngba ye o
1: sugbon wa ni bi kan na ti mata pade re
0: nibi kan na yes
1: nitori na awon ju ti o wa lodo re ninu ile ti won si tun ninu nigba ti won ri ti mata dide ti o si jade won tele won si se bi o lo si iboji lai sokun nibe
0: a don ro ko lo sokun ni yes
1: nigba ti mata si de ibi ti jesu gbe wa
0: a ro ko lo sokun ni a ta n ronu po to sokun lodun ni loruko jesu ko ni je pin ti e
2: amen
0: a ta ro ko ti ju laye re pe won bo sokun lodun ni ko ni je pin ti e
2: amen
0: oro nla ni olorun lo so be abanisunkun e wa ri pe abanisunkun lasan ni oro won kan la o gbo laipe yes
1: nigba ti ma ri ati de bi si jesu gbe wa
0: yes
1: ti o si ri owo le le ba ese re
0: o wo le to ba ti won ni igbiraga o bonu aye re omo jesu e fere lese opo yin e le ra anu gba tori igbiraga e wo bi idile ise sunwa jesu to e wo ran lowo ti a se fun jesu sibe sibe o tun wo le legbe ese re nje won se ru e n to paye re nu o fa familiarity with your pastor with your prophet woli ti di yeye loju e woli re ti di e elomi ati e pe mo woli re ni boda o mo gbo boda kola praise the lord
2: hallelujah
0: ma je ki arin yin ko pa o ko pa na ogun olorun laye re ma je ki isunpapo yin isunmara yin ma je o pa ibi dagbara olorun wa ninu aye re o le sese ko se pe bi to go re ti ginunu to mo meri o mama tori pe jesu sunmale won won fun lo nje ko si wa wo ni o mama wo le mo ni yes
1: o wi fun pe
0: o wi fun pe
1: oluwa
0: oluwa
1: iba se pe iwa ti wa ni yin
0: eh oro te gbe so na ni ko ba se po wa ni ni
1: arakunrin mi ko ba ma ku
0: arakunrin mi o ni ku yes
1: je nigba ti jesu ri
0: nigba ti jesu ri
1: to
0: sokun
1: ati awon ju ti o ba wa
0: ati awon ju to ba wa
1: won
0: sokun pelu e
1: o kerora ni
0: o kerora lokan re
1: inu re si baje
0: inu re baje
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: ko ni eyin gbe
0: te ko le te si ẹ máa ta ló ń sunkún báyìí mẹ ìrìnà ń sunkún gbogbo àwọn ibo la tẹsí ẹ mú mi débẹ ibo la gbógun ayé rẹ sí ibo la bore ayé rẹ mọ o ibo la bore ayé rẹ mọ o kọládé o kúndó sàódé ọrùn ibo la bore ayé rẹ mọ o ibo la bore ayé rẹ mọ o ibo la bore ayé rẹ mọ o kọládé o kúndó sàódé ọrùn. Ibo la bore aye re mo. Ibo la bore aye re mo. Agbara Olorun n be laye lati tu asile lona.
1: Amen.
0: Yes.
1: Wọ́n sì wí fún
0: pé.
1: Olúwa.
0: Olúwa.
1: Wá wo.
0: Wá wo. Wọ́n mọ orí sòsòrò wọn. Kí ni orí sòsòrò rẹ lónìí? Tó o bá ti mọ̀ yóò kú o bẹ́ẹ̀. Yes.
1: Jésù sọkún.
0: Jésù wa sọkún. Ẹlẹ́kùn kí ló fa ẹkún Jésù? Àìgbàgbọ́ bí lá
2: tèmi lóluwa.
0: Olúwa sọkún torí àìgbàgbọ́ wọn. Olúwa sọkún torí àìgbàgbọ́ wọn. Olúwa sọkún torí iṣẹ́ tó wà níwájú ẹ̀. Olúwa sọkún nítorí ọmọ ènìyàn tí mi ò bá sí a jẹ́ pé ọkùnrin ìlọgbé náà nù. Jésù sọkún tí mi ò bá sí ni a jẹ́ pé Lásàrù ti lọ gbé náà nù.
3: o ma dupe pe mo wa ni yin jesu sokun pe mi se se fun mi to bi o ba ma se pa la san ran mi jesu sokun ama mo dupe pe mo wa ni jesu niyan o yes
1: nitori na awon ju wi pe
3: awon ju ti an sunkun le kan ni mo so fun yin o ma wi pe
1: sawo
3: yo
1: ti fe na re to
3: e ni mo se fe na e to
1: awon kan ninu won si wi pe
3: awon kan wa wi pe
1: okunrin
3: yi
1: eni to la ju afaju
3: e wa won tin sunkun o eri gba kun gidi jensun yes
1: ko le se ki akunrin yi ki o ma ku bi
3: se won ga o gbagbo ko le ji mo se ko le se ko mo fu ni ki la he so ten so lori aye iwo na nto to ti long gba jesu gbo kini to wa be nto to ti long gba jesu gbo ki lo mu bo won ti e fi mu wo na loni mo ro mu bo lo ma je
2: amen
3: Ah, my God. Ah, my ya fojudo ti ri na nipa se wa suwa. Ah, my ya ro to le rin mo nipa se wa suwa. Ati ro po okuto ti ji nipa se wa suwa. Kilo wa se wo? Bi okuta igbagbo kuro. Un la bi ni ai

0: terowa. That is why Lord me. If we are putting.
1: Kill for your dog, yes.
2: Yes,
1: Ọlọrun o bukun tori aisin mi re ninu Jesu. Yes.
0: Ni mo se wi.
1: Pe.
0: Iwo ki o le gbagbo pe. Iwo ni o ran mi. Nigba ti o si wi be to.
1: O wi be tan.
0: O ki gbe ni orara
1: pe. O ki gbe ni orara.
0: Lazaru.
1: Lazaru.
0: Jade wa.
1: Jade wa.
0: Eni ti o ku na si jade wa.
1: Jade.
0: Ti a ti aso ku di towo tese.
1: Aso ku di towo tese.
0: A ti fi gele di loju.
1: A ti gele di loju.
0: Jesu wi fun wa pe.
1: Jesu wi fun wa pe.
0: Etu.
1: Etu.
0: E ti je ki o ma lo.
1: Iya ya. Gbogbo ide aye re o tu danu lona.
3: Amen.
1: Lazaru dada aye. Wona dada aye.
3: Amen.
1: Gbaye nu re.
3: Amen.
1: Gbaye nu re.
3: Amen.
1: Lori.
3: Amen.
1: So Oluwa wa.
3: Amen.
1: Pade mi ni ojo Jimo yi ti se ojo 21st. 21st. Pade mi. To ba se ku lo wa. Pade mi ni ojo 21st Friday tin boy. Pade mi ilukilu to wo ko wa. Pade mi ni Friday 21st. Iso ohun to lagbara nbe. To ni agbara gidigan. Nilu ijora. Pe number mi bi se npari. Boss don ma salaye. Eyi ni phone number mi. Aposu kola oyeyemi. Baba lese kese ni ilu ijora. 08033519337 lekan si aposu kola oyeyemi baba lese kese ni ilu ijora 08033519337 alafia.